0: slam baba koma makuanza. Ngayo wapi? Kinyo yonde makambo.
1: Good morning, sister.